0: aming pito, tabi malang roy.
1: Daad do, doon maging pito na.
0: Masa, doon pito.
1: Maang aming pito na sa tanyo.
0: Hinda, no more beko ka baputa. Jadi, kung ang kunya din tanyo yung pikaw.
1: Daad do, doon maging pito na. Kulo ka rin buton.